Kailan ka sipiyaw mo ba? Kung may pala mo mo ko, papay kayo ilunaw. O wala ni ili iowe, kailan ka sipiyaw mo ba? Kung may pala mo mo ko, papay kayo ilunaw.